bafowethu ke ngiyafunga ngempela akukho okungenzeki kuNkulunkulu. Kholwa nje kuphela. Yonke iminyaka eyadliwa isikhonyane izobuya iphindile. Ngo 25 minutes past 4 ngizobe sengiqala ke sengibiza nje amagama enu laba ke engizokwazi ukuba ngifinyelele ke ekubizeni amagama abo. Uma kungabani kanjalo kuwe uyazi wazi futhi ukuthi inkosi iyabona. Ngiyazi-ke bafowethu futhi ngiyanicela ngobubele bukaNkulunkulu yibani nazo iy'namba zasehhovisi lami kukhona ne-cellphone ewhatsaphayo ukuze nina enisuke niney'celo zomthandazo nizithumele lapho. Uma kuthi kuku-TikTok wena into ongangenzela nokuthi-ke ungi-inboxe leso sicelo sakho. Kodwa kakhulu ukuba usebenzise-ke iselfoni yalapha ehhovisi lakho, thumele lapho isicelo sakho. Leyo foni ngangiyithengele kona ukuthi njalo uma ngihlezi ehhovisi, noma ngabe awukho wena, ngiloku ngiyilunguza nje bese ngikhuluma isibusiso. Wenze njalo-ke uyokubona ukuthembeka kaNkulunkulu. Andi uma inkosi kwenzele okuhle ungakhohlwa kubonga. Ungakhohlwa kubonga. Ngoba uma ubuya uzobonga uyawandisa umkhawulo wakho. Siku 44k bafowethu. Siku 45k. Sihamba ngempela uyabona ngithi nakuwe injabulo iyeza. Nakuwe mawami, nakuwe mfowethu. Angikhathani noma ngabe iminyaka seyihambile ukuthi ungathola umsebenzi. Kodwa uma umkholwa uNkulunkulu

angibheke ke laba ke bafoti abangibhalele u WhatsApp lapha ku 0638208448. Mangiqale ke ngomama u Maria Mathe ekwaMashu kwa F bese ke ngilandela ngomama usindisiwe Xolo eDube Village. Ngale kwaloko ngicela ukwamukela ke ingelosi yomphongolo enanda ezimangweni. Bese ngamukela ke uzanele umazethi kandosi icele eseverulam enumber 4 kustop 8. Ngicela ke ukwamukela ubani lona yebo. Ukwamashwa iphathi ubhala ukuthi umkhumalo ijele awuthi ukubhala ngenye nje indlela uyemntu wenkosi. Ngikwazi ukufunda, angikholwa ukuthi ngifunda kahle uma kubhaleke kanje.

ematuswa bese ke ngiphinda ngamukela ke uNokthula Bhengu umaka ane yena ke usemzinyathi ngale kwaloko mangamukela ke nasi isamba semali esingakadalula kuze kube manje ugumede lona ke uphakathwayo mangamukela ke uNeli Mzolo ekwa Jay kwaMashu olwakho uhlelo kanti ke uMabhodla omkhulu kunambanye oMabhodla ukwaMashu kwa Jay mangamukele ke ubanino uNeli wakwaGoqo yena ke ukwaMashu kuzoba ke uMakasine kwa D elindelane uThemba Nkosi uBongane uCharles Dlamini emawodi emgwaqweni onyukayo uThemba Idladla kwaMakhutha ko 3 uMama uSthole kwa D emlaza kuzoba ke ubanino uPhumla Simamthethwa ukwa K lapha ke kwaMashu ngale kwaloko nokuphila khawula kwaMashu kwa M mangikwamukele ke nawe Lindiwe Buthelezi yebo mama umdlalose eYellowwood Park lapha ke eThekwini bafowethu ngale kwaloko mangamukele ubani no Mr. Kambule eChaswet 1104 Macele wena usentuzuma kuzoba ke umama umkhize lona ke ulapha kwafelekisi bese ngamukela ke usindicele ngamukela ke unana Danisa ekwadabeka Jay bese ngiphinda ngamukela futhi ke uzanele ndawo ekwa L kwaMashu Uzondi phumelele usemulweni ngiyamamukela bese ngamukela ke ubusimsani elindelani yebo kunjalo

Oke, othike ngucezu ulapha ke kwawo lo holo. Uthi ke kodwa yena ke ungakase eshowe untuli lo. Othi ngucezu. Konzi Zimande enanda ema plaza nelisiwe eMpumalanga province. Yebo. Hamasteli. 1005. One South Mama Umalinga ngale kwalokho. Vukani Wanda uDi Bishop Lam. Siku 92K bafoni yabona nje asiphusheke kokugcina. Asilake nje mawala siye ke ku 100K 22 minutes to 4 o'clock. Yebo. Yeah,

Chintaka indaba kaDavide noma kaJosepha. Kodwa namhlanje kukhona into bafowethu, kukhona into. Engihlupha ngendaba kaJosepha. Engingakaze ngakhuluma ngayo. Izolo bengireceive nje ucingo. Kukhona umama olapha yana bafowethu egatsheni lakithi. Yebo ebranchini yaseThekwini. Umama uZwane obengithinte ngiqeda nje ukuphuma la emsebenzini. Yazi khona indaba akhulume ngayo edlula. Ayikhona abafana, ayikhona. Ayikhona abafana. Wayikhuluma edlula, ekhuluma ngendaba kaJosepha. Uyabona ke lo mama wazinqumela nje wathi kimi, uyabona babucwezu, nginqume nje ukuthi la kulombono nakuleli bandla ngizohlala la. Into engizoyenza uma kukhona into eyimpi ekhona noma ezama ukuba ingcebule kulolu gcobo, I choose ukuthandaza kunokuthi ngiphume. Futhi sengimdala kakhulu ukuba ngibalekele impi nokuhlaselwa kwenceku. I choose ukuba ngime nayo emkhulekweni. Manje kunendaba ayikhuluma edlula ngathi ayikhona abafana, ayikhona, ayikhona. Kuzophakwa namhlanje, kuzophakwa abafuna. Abantu abanga-understand ukuthi kwenzekani empilweni yabo basondele ngempela. Abantu abangaqondi ukuthi kungani kulwiswana nabo. Mhlawumbe nawenza amaphutha afanayo namaphutha enziwa abanye abantu. Kodwa uma indaba ingawe ayikhona, kusizakala wonke umuntu. Noma zikhona izimpi ezibhekana na, kodwa ezakho uyayibona ukuthi zihlukile. Namhlanje ngizokutshela ukuthi yini le kuwe edala lona. Ngoba kukhona lento oyigqokile wena ongayazi. Owayinikwa uNkulunkulu kanti usekukhathile. Yenza ukuba uzondeke noma sekufanele ngabe esifweni esithile kade udle treatment, ufanele ngabe usulaphekile. Kodwa kube nedelay yokulapheka kwakho ingoba khona le ngubo oyigqokile. Ayikhona abafana, kuzodliwa namhlanje. Kuzodliwa namhlanje. Sebesondelile abantu nezitsha.

0: sizobe siku chapter 37 kwencwadi ka Genesis. Namhlanje uzokwazi ukuthi kungani kuliwa nawe kangaka uzokwazi. Kungani uyitarget? Kungani?
1: Hallelujah.
0: Kungani kunento lokhu ilwa nje ilwe neholo lakho uthi uqamba uhola kube sekunezinto ekufanele ikhokhele wena nje imali yakho mayifika ngathi khona umuntu oyithatha kungani kwenzekani abantu bayahlushwa izingane kodwa ayikhona kuloko kwakho ayikhona
2: uyakhasimula
0: khona izovela uyibona enganeni yakho nawe uzusho ukuthi hayi noma kuthiwa iy'ngane ziyahlupha kodwa lokhu kwalo hayi
2: uphakeme kunamaquma bayathe suliyasimanga
0: ithi incane nje ingane ko-13 years kodwa imali eyintshontshayo uze uyibuze ngempela ukuthi uzoyenzayo manje-ke namhlanje soyiphendula le ndaba kungani kuliwa nendaba yomendo wakho kungani ma igebe nguyicabanga nje ukuthi zihlasele zicabanga kwakho yini le ngawo intoni le ngawo emsebenzini yonke ndiyavele yajika ngawe nje kwenzekeni yini edala ukuthi vele kuthiwe nje uwena othakathayo akhona oyedwa kubona owake wakubamba kodwa hayi bamile kule ndaba yokuthi ayikhona abafana namhlanje ayikhona ngiyangitshela bafowethu usibuzindela inkunzi le uyadumisa uthi jesu wamabandla kungani kunabantu ofika ubafundisa umsebenzi abanye ubanike izindlela zokuphumelela ebhizinisini bagcine bezama ukukhipha wena abanye bakopele izinto zakho osebenza ngazo bese bezithengela bona ukuze bawise wena kodwa babefike kuwe ethi bacela ukuba ubalekelele wabelekelela wona ngenhliziyo emhlophe kanti ibona baqonda ukukuyisa phansi iyona-ke le nto sobe sikhuluma namhlanje iza ngendaba kajosefa kodwa bafowethu liphakanyisiwe onjani lo mphathi ozonda wena kuphela aze akulalise angakunikezi ngisho ama-overtime noma unethuba la kwenzekani ngawo yini le
3: kuyabona-ke
0: namhlanje siyamkhumula usathane uzohamba nqunu abanye baphakame ngama-ideas akho izinto bayintshontshe kuwe base bephakamise zabo bayazi nabo kunembeza wabo ukuthi le nto bayintshontshe kuwe ayikhona bafana ayikhona wenkulunkulu singapha

0: Yabona mhla mfanele wazi ukuthi yini edala ukuthi lo muntu okuphethe ahlale egada amaphutha kuwena uthola ukuthi nabanye benza izinto ezifana njengezakho ziyamaphutha kodwa unayo lento lokho edila nawe nje.
1: Uthini
0: hayi khona abafana hayi khona

0: kufane ngabe abaningi benu sebefundile ukuthi lo muntu umprofeti kaNkuluNkulu uxoxelwa ubani indaba zami.
1: Sankosi. Wena usihlo.

Ngithakini nake yingakho abafobo baka Josepha bazonda uJakobe noma bazonda uJosepha esikhundleni sokuba bazonde uJakobe okuyena othunge ingubo enemikhono emide kodwa kunaloko bajikela uJosepha. Njoba ngikhuluma nani nje ekuseni kukhona umuntu okuleyo ngabha kumanje. Ukuba indaba ivele iphume ngaye. Okuyena umuntu obekufanele ngabe kuliwa naye ahambe ekhululekile yena. Abamzondanga uJakobe kodwa bazonda uJosepha. Wenzeni uJosepha bafundi? Kungabe uhambe waya kuJakobe wayocela ingubo na? Cha. Kungabe uyena yini uJosepha ocele ukuba ingubo yakhe yehluke ezingutsheni zabafo wabo na? Cha. Ngiyoshaya umalusi izimvu zihlakazeke. Isitha samakholwa noma sekholwa akuyena omunye umzalwane kodwa uSathane esilwa naye. Bafowethu, wayicela yini uJosepha ingubo? Njengoba ungumuntu othanda ukukhuleka kangaka, uyazi ukuthi le nto yakho enhle kangaka yokukhuleka iyona le abazogcina bekushaya ngayo. Ungixolele uma bengakakwenzi, basazokwenza. Bathi uzenza i-deputy Jesus. Isekela lika Jesu, wena wabona i-deputy president. Abanye baze bathi uma bekhuluma bebodwa bathi unesicefe ngale mthandazo yakhe. Abanye baze bathi unomsindo. Kube nezinto uNkulunkulu akumbulela zona. Bona angazimbulanga kubona, bona banqume ukuba balwe nawe uNkulunkulu azikhethele ukuba azembule kuwe. Esikhundleni sokuba ngabe babhekana ke noNkulunkulu okunike lokho. Shumayela ngempela nje ukuthi phela ngishumayeza nina. Abanye babe nesiphiwo nje bafowethu sokuhlabelela. Babe bagadlile. Konta bakayikhonjwa. Bazonde lokukuhlabelela lokukudumisa kwabo. Yabona abantu ababizwe bebizwa uNkulunkulu ukuba babe ngabahlabeleli noma babe ngo MC noma babe ngabantu abashumayelayo. Abayinaki enye into, banaka lento uNkulunkulu ababele yona. Banamathele kuyona, abanyakaziswa noma ungababhuqa ubadelele uthini. Bahlala kuloku abanikezwe kona. Bafowethu, abafowabo bakaJosepha kwakufanele bazonde uJakobe owathungela uJosepha ingubo eyehlukile kunezingubo zabo. Sengathi ngingathi namhlanje kunje nje empilweni yakho ingoba kunengubo iNkosi ekulungiselele yona engafani neyabo. Wena ungagqoka isikipa sebandla esifana nesabo, naleso skirt esimnyama esifana nesabo, kodwa ikhona into kukona kona lokho okufana nokwabo. Bazokulwisa ngoba kuwena kuyafana nokwabo kodwa kubona akufani. Kunalenkazimulo ebasentweni osuke uyigqokile wena. Abanye baze bafise nokuba bazi ukuthi wena uthenga kuphi. Uzofaka ama-stockings njenganabo, ufaka ama-pantyhose njenganabo, kodwa babe nayo lento abakuzondela yona. Baphathe ifoni ebizayo kuneyakho, kodwa kubonakala ukuthi engazuthi wena ugqoke le ngubo le enemikhono emide, nabo bagqokile, kodwa bayabona ukuthi kukhona inkazimulo ekule ngubo yakho. Musa uku-entertainer lo

0: kuyiqiniso lokho. Angiqale ngokubingelela nakubalaleli ke ngisho ukuthi ijeni yokuba ngumzalwane akuyona into elula. Akuyona futhi into ongavuka ekuseni ubese uthi cha mina ngimasterishile.
1: Amen.
0: Uhambo yilona elukutshelayo ukuthi uhamba nobani.
1: Amen.
0: Isikhathi singakanani uhambile bese ubona ukuthi ukwenzile yini lokho obuthunywa kona emhlabeni.
1: Kunjalo.
0: Angiveze balaleli ukuthi kuyiqiniso ukuba uJesu bengangenanga empilweni zethu. Ngabe impilo yethu yaphela endleleni.
1: Yeah.
0: Kodwa ngomusa ngoba konke asikwenzi ngokuthanda kwethu kusise.
1: Kodwa
0: kumusa esikwenzayo. Amen. Angiqale la side isikhathi umuntu ekhona emhlabeni. Insindiso yethu uyisebenza izigcine ikuphumela ikuphumelelisa la uthi bengeke ngiphumele khona. Ngifuna ukukhuluma nomlaleli namhlanje othi ngidlulile endaweni enzima. Bengicabanga ukuthi ngingadlula kodwa bengeke kwenzeke. Ake ngikhulume nomuntu othi ngalahlekelwa ihlobo zami. Kukhona into ethi mhlambe bakhona abantu abawukwenza kwaleso simo.
1: Yes.
0: Ake ngikhulume nalowo ngithi awubheke ukuthi uJesu ebabuka abantu abakhuluma izinto aquliswa amacala ngapha nangapha. Waze wagcina eyongena ekufeni. Mayingena ekufeni amagama wakhulumayo uthi baba
1: bathethelele
0: ngoba abakwazi abakwenzayo.
1: Amen.
0: Ngikhuluma nomlaleli othi ngidlulelwe isihlobo sami, ngidlulelwe ubaba, ngadlulelwe abantu abami, ngadlulelwe unkosikazi wami. Ngadlulelwa umyeni wami. Isangesandla somuntu acabanga ukuthi uye.
1: Umfowethu dadewethu.
0: Umfowethu dadewethu ingane yami. Mhlambe futhi bokuingane ise university yenza unyaka wokugcina athi kodwa kube akazange uSathana asebenzise umuntu ngabe ingane yami khona. Kodwa ngifisa ukuthi kumlaleli yes singekhohlisana kulula. Kodwa awuthatha lenkonzo ethathwa uJesu kubantu abaziyo azathi ngeza kwabami bangangamukela. Kodwa namhlanje uthi uJesu baba bathethelele akakusho ngoba kumnandi. Akakusho ngoba kufanele kushilo kodwa uthi ngoba kufezeka inkonzo ukuthi lo esimfunayo noma lo esimkhonzayo unamandla okusipha amandla okuthethelela.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ngiyafisa balaleli ukuthi ngidlule kulolu daba lokuthi ngingomunye wama victims. Ngingomunye kwakuthi mangithi ngiyacabanga ngithi ngibheka phezulu ngibone ngathi izulu alikho. Ngithi ngiyabheka emhlabeni ngibone ngathi umhlaba ukho. Kodwa kwangithatha isikhathi ukuthi ngithi uma kwenzeka kuJesu lo. Bengingathi akwenzeke kubani. Ngoba noJesu engimlandelayo wakhala wathi kubuhlungu kushiwa uyise simuzo ethi Eloi Eloi Nkulunkulu wami ungishiyelani. Ingoba ezubuhlungu bokushiwa uyise ngenxa yesono.
1: Amen.
0: Ngiyathanda ukukhuluma nomlaleli ukuthi ungalithathi igxathu lokuyiphindiselela.
1: Hey,
0: ungabuka incwadi ka Exodus 14 verse 14 uthi ungazilweli. Buka ukuphindisela kaJehova, uJehova ozobuyisela. Wena mkholwe. Iba nemeeting naye. Umoya ingcwele angene enhlizweni yakho nixoxe, angene eboardroom, nixoxe. Iboardroom yenhliziyo nivumelana ukuthi uyakholwa uJesu ukuthi uJesu intethelelo ayenza yayingasuki kuye kodwa kwagcwaliseka umbhalo.
1: Amen.
0: Ukuthi uze kwabantu abazono zabo zigcwele umzimba. Uze kwabantu ingqondo yabo igcwele inzondo. Uze kwabantu abagcwele ukubulala kodwa wafika nenkonzo ethi baba bathethelele.
1: Amen.
0: Ake sibuke nje kancane ezwini lenkosi lapha encwadini ngokaLuke chapter 23 uverse 34 uthi baba bathethelele. Baba bathethelele. Leyo nto ithi uma ufika kuNkulunkulu nenzondo ukufundisa intethelelo.

0: Amen.
1: Ukufundisa ukuthi yazi ukuthi uNkulunkulu akanaqhubu. Yazi ukuthi uNkulunkulu uyathethelela. Lowo muntu wakho isihlobo sakho udlule emhlabeni bese kuyisikhathi sakhe. Dlula kuye ngoba kekho indlela yokufinyelela kubaba idlule kufeni. Ubevele ezodlula emhlabeni anyway. Sithi ke bazalwane inhliziyo yethu mayifunze uJesu. Ingqondo yethu mayifunze uJesu. Umphefumulo wethu mawungahlale kufeni. Amen. Mawungahlali endaweni yenzondo, masingahlali la sinenzondo khona, masihlale la athu Jesu ukuthula kwami nginipha khona. Ukuthula kwami makuhlaleni. Hey mlalela ke ngikhulume nawe. Into odlule kuyo ayiqali ngawe. Iyenzeka nakwabanye, kodwa bheka ukuthi uJesu kube ubengenawe ngaba ukho la. Ngaba ukho la ukhona. Kodwa uJesu ngoba uhamba nomuntu wakhe, uyamazi umuntu. Uyayazi inzondo efika kumuntu uma kudlula umuntu. And ufa kwinzondo yabaphilayo. Thina sithi ke siphilayo, Nkosi noma ngabe ufike ngasiphi isandla kodwa bathethelele. Ngoba bakwazi abakwenzayo. Uthi uJesu kube benasi ukuthi lokho enikwenzayo nikwenza kubani. Ngabe ningakwenzanga.
0: Amen.
1: Ngalo msusu ke inhliziyo isuke intshutshumba umsakazi isuke ihlungu isuke ingemnandi kusuke kufika la ubona khona. Ngikhumbula ngomunye unyaka umfana wami engibuza ukuthi baba kuyini ukuthi ngingaya enkonzweni kodwa isimo sinje baba ngikubona ngathi mfana wami ngibizelwe kuyona lento yokufa ngoba ukufa kumdlulisela kwenye level inzondo indlulisela kwenye level

0: ukube ngiyanginawo amandla ngabe ngabe ngiyaphindisela kodwa uthi uJesu uthe ningaziphindiseleli bathetheleleni inhliziyo ngoba iBhayibheli lithi ubani ongayazi
1: ya ukuthi umkhohlisi
0: umkhohlisi ikhohlisi kodwa uthi ngeke ngivumele
1: ya
0: athi umntwana nqele ukuye enkonzweni baba ngoba kwenzeke ukuthi uthi mntanami ukube uJesu akasithandi ngabe sizothatha intambo sonke siyilengise ngoba injini ebekade iyalusa la ekhaya nansi thule
1: ya
0: kodwa uthi ngoJesu bantu bami asikwazi ukudlula la uJesu engasidlulisanga sidlulile bafowethu saxola ngobuxolo aluzi ngokuthanda kwakho kodwa inhliziyo kaNkulunkulu engena kumuntu nothando lokuthanda uKristu owafela bonke abantu ugcine uthi lenkonzo kaJesu ifanele ukwenzeka nakimi uma ngilandela umuntu owazondwa ngabantu uJesu uthi ngize kwabami kodwa bangangamukela namhlanje ngizokhuluma inhliziyo yami ukuthi emva kweminyaka u16 ngihlele ingakwazi ukuyikhipha lento enhlizweni namhlanje ngizotshela isizwe sase-South Africa ukuthi kuyaxolelwa noma kungabe akuvumi kodwa ngixolele ngoba izulu akanalo nawe uyalisebenzela
1: nawe uyalisebenzela
0: liyasetshenzelwa izulu futhi ukulisebenzela sometimes ilize lithi iBhayibheli kusukela emhleni kaJohane umbhabhatisi umbuso wezulu uyafuzulwa nabafuzulayo bayaphanga awukwazi ke ukuthi ufuzula ubunenhliziyo yokuphindisela.
1: Eyi Nkosi yami.
0: Awukwazi ukuthi unenhliziyo yensindiso ubunenhliziyo yokuthi angenziwa kanjalo. Hawu yenziwa. Ngicela uxole mfowethu, ngicela uxole uxole dadewethu, ngicela uxole sisi izinto ezinje zizokwenzeka emhlabeni kodwa sikhomba ubizo lwakho.
1: Amen.
0: Sikhomba ukuthi ubizwe kanjani ngoba abanye bazobizwa begula abanye babizwe befelwe abanye babizwe besondiwe abanye babizwe beshayiwe kodwa olwakho ubizo luqonda ukuthi sometimes libiza ngokuthi kube khona umuntu odlulayo bese usondela kuNkulunkulu ubuze kuye ukuthi uhlobo lwento empilo ofanele ngiphila athi ubungcwele uyasetshenzelwa be holy because nami ngiholy
1: ngiyacabanga ukuthi kwakuyisimo nesikhathi esinzima kakhulu mfundisi okhuluma ngaso
0: yes
1: kodwa ngibheka mawuthi izulu liyasetshenzela
0: yes
1: ngoba naloko kwenzila kanalizulu
0: yebo
1: nawa unalo kodwa uyasebenzela sebenzela kuyakhona
0: yes
1: wabamba lento ethi indlela enithethelela ngayo nanothethelelwa ngayo
0: yeah
1: wasebenzisa yona
0: yes
1: wadlula uNkulunkulu wakusiza
0: yes.
1: Namhlanje khona umlalelo lalele otha kuvumi akuvumi khona umlaleli esike samthola ecela umthandazo ukuthi akuvumi ukuthi ngixole ixolela abantu ababulala umzali wami usho njalo lo mlaleli uthi akuvumi ngiyafisa ukuthi mhlambe yiphi lendlela ongamsiza ngayo ongamtshela nga angiyacabanga ukuthi akuyena yedwa bakhona nabanye omnye uthi ingane yami njengoba kade ubalula omunye uthi umnyeni wami odlwadlula ngesandla somuntu abangizime ezihlukahlukene akudlulanga muntu kodwa isimo senziwa omunye umuntu kuyena uthi namhlanje masizama ukumsiza umnyalezo ongamnikeza wona
0: umsakazi angikhulumi iqiniso alikho ikhambi ongalithola kumuntu pese.
1: Yeah.
0: Kodwa ikhambi likuJesu. Masithu Jesu uthi baba ngoba kuJesu akekho umalume.
1: Yeah.
0: Akekho umshana. Sinobaba. Uthi uJesu baba bathethelele. Ngamanye amazwi uma uJesu ethi baba uthi kusho ukuthi na uyabuza ubuhlungu. Bokuthi inhlungu engidlula kuyo ayifani nenhlungu ebengayicabanga ukuthi mayingangena kimi njengenalithi yomjofo umjofo noma ubhlungu kodwa uyawubekezelela ngoba uvela uvumile ukuthi ngizojova la ubhlungu obungena enhlizweni obu into engakusiza uJesu nomoya ingcwele athi mina ngingumduduzi
1: yeah yeah
0: uJesu nomoya engcwele umoya engcwele uyena okwazi ukukhuluma kahle

0: kuhle enhlizweni yakho kungavumi ukuthi xola kungavumi ukuthi thethelela athi mina ngingumduduzi Wabona bonke abanhliziyo zabo zikhathazekile zikhathazwa isimo sibuka usuku nosuku kodwa ngithi kumlaleli kuyadluleka uma uthatha izwi izwi likaNkuluNkulu elitholakala encwadini kaJohane 15 uverse 3 wakhona othi hlalani kimi nami ngihlale kini ukuze ngesikhathi esifanele nithele yithelo zikamoya esinye sazo esokuthethelela kungavumi esinye sazo esokuthethelela kungavumi igqubu lidla kujula ukunyawo uthi uyahamba ubone ukuthi ngiyakhubeka kodwa athi uma ungabathetheleli laba bantu umthandazo omkhulu othi bathethelele abasonayo ukuze nawe ufunde ukuthethelela into engezi kalula kodwa umoya ngcwele uyafundisa ngayo
1: Amen. Asithathe nangumlaleli. Siyabonga kakhulu amazwi amakhulu kangaka namhlanje siwezwayo. Umlaleli lo Reverend Gigi Shezi omholi webandla ekhala insindiso. Le mzinto kamgayi. Sikhuluma naye namhlanje, sikhuluma ngohambo lokuthethelela. Uthi ukubona uNkulunkulu noma wena Nkosi ongenami ngabe ngafela endleleni ngasizwa uNkulunkulu nanokuba ngakwazi ukuthethelela isimo sasenzima njengokuba uzwile ebalula ubunzima adlule kubona nabantwana kodwa uNkulunkulu emuhle ethembekile wamnxusa ukuthi akamsiza akwazi ukuthethelela wadlulisa ngempela bakithi ngoba uNkulunkulu uyisimanga ngiyacabanga ukuthi ma uNkulunkulu uvuma ukuthi athethelele ukuthi uthethelele zikhona izithelo zaloko akunikeza zona
2: yes yes
1: zikhona izithelo
2: namhlanje ngokuvuma ukuthethelela
1: ya
2: ngokuvuma ngoba lento iya ngokuvuma
1: ya
2: nginomama ngomezulu namhlanje nangu
1: ya
2: uNkulunkulu wathi ngizo lokho okuthathwe isikhonyane ngizokubuyisa mina kuwe ngoba uvumile ukuthi uvume isono senzondo singahlali enhlizweni
1: singahlali
2: enhlizweni nangu mama ngomezulu nkosikazi wami esesinaye ngenxa yokuvuma ngoba into lento yokuvuma isiza wena kakhulu
1: kunokuthi sizelwe
2: wena ozosizakala kuthe busuku kube khona into ethi ngadlula and uzi ukuthi idlulile lento bese udlulele kokungaphambili ngikhohle ungasemuva
1: ngizelulele
2: kokungaphambili ngenxa nje yokuthathelela
1: khona umlalelo osifalele uthi amen madlaba ngiyabingelela uthi nakubona bonke abalaleli ngalesi sikhathi siyabonga kakhulu ngizwi neyihambele zakhe ekhona kunjalo ukuxolela kuyamkhulu lo muntu abanye ke bayasona kodwa sibaxolele bengaxolisanga nokuxolisa uthi ke ngoba sifuna nje ukuthi sithole ukuthula emoyeni angimonge kakhulu kushuthule @mountage.com uyena ke osho kanjalo ngalesi sikhathi
2: amen
1: uthi ke kuyenzeka abanye sibaxolele bengazange baze basholutho
2: iqiniso
1: ngoba kakhulukazi omunye umuntu kathi ngizomxolela ngoba na sekukhona kushilo
2: iqiniso umsakazi kuyiqiniso
1: ngiyacabanga ukuthi nawe waxolele ngasho ukuthi uyaxolisa
2: mothu uzolinda yena kubambezeleka wena
1: wena obambezelekayo
2: mawubiziwe inkosi ngoba kufanele uhlukanise izwi lomuntu nezwi lenkosi ukuthi ngibizwe uJesu la wathi ngiyokwenza abadobi babantu so ukuba ke uma inethi yakhe igqabhukile ungasakwazi ukubamba buza ukuthi kwenzakaleni yizo zonke lezi zinto esithi uma ungaxoli kukhona la ungeke ufinyelele khona ungazi ulinde bathi bazocela uxolo ngoba abanye basetshenziswa isitha abazibona ukuthi balimaza kangakanani
1: ungakhuluma nathi mlalelo 17 nombolo 0638208448 sisenayo Reverend Gigi Shezi umholi webandla ekhala insindiso namhlanje khona umlalelo sibhalela ukuthi awu Nkosi yami masiganana nomfundisi ngenkonzo yokuthethelela kodwa ke mfundisi ungenzani Jesu ngaze ngabuyela emuva siyabonga kakhulu uma mcebisa lo ezwelisha uthi ngizwile
2: amen
1: ungakhuluma nathi ke mlalele ngokusibhalela noma sithumele kube voice note uma ufuna usithinta bukhoma 0604807164 sendabenzo gama nqa kwehora nohlobisile shows

0: ngomsombuluko omadlaba ungene ucingo ngila emsebenzini uma wami una 78 years ushawe ngempama ingane engaphansi ka 20 years yakwamakhelwane imshaya ingane ngoba usuke wayithethisa njengomzukulu kuphela wakhe wasendaweni uma kungena ucingo livela kodade wethu endaweni abahlezi kuzona bethi siyasuka manje siya kule ngane lathi lami fundani Exodus 14 verse 14 njengamanje ngithi mina akekho ozohamba ayo atheka le ngane imini ngizohamba ngiyokhuluma naye ngihlale nayo phansi
1: yes yes
0: okushuthi intethelelo isuke kumina kuqala madlaba nomfundisi yaqeda yavimba into enkulu ebikade ingenzeka ukuba ngike ngangayenza intethelelo ngabajedela baya khona ngoba ngabe mhlampe namhlanje kukhona abantu abasejele kodwa ngenxa yentethelelo eqale kumina ngase ngiyi-aplaya kodadewethu ngathi akekho umuntu ozoya kule ngane imina engizoya ngiwuhlala nayo phansi ngiyoyitshela umonakalo ewenzile ukuthi uyonile ngokuhlala kwami nayo phansi yathi ngiyaxolisa ngizama ukuthini ke ukuxolela mfundisi nomadlaba kuyakwazi ngisho ukuvimba izinto ey'nkulu ezimbi ebeyingenzeka zivize ukuthi wena uqondene nento kuthethelele wena bese kuyathula konke ngoba ukube mina ngithe go ahead madlaba angazi ngabe kunjani namhlanje ngiyayibonga ngithumelo kamfundisi ngibonga kakhulu
2: amen amen
3: Amen amen mashezi nobaba umfundisi lapho sibonga amazo ubaba akhulumayo kungcono bakukhuluma umuntu vele olento okwayibona yenzeka empilweni yakhe madlaba kunzima mfowethu ukholo kunzima ubu Jesu kwasho wathi uma umfowenu ekona funeke uye kuyena umncengene nobabili noma uma bekwehlula umfowenu uthatha ababili nobathathu uye kuyena umfowenu fuka umncenge uthi kuJesu mangabe lo muntu ehlula bonke labantu osofike nabo neku umiyeko uvela ukhohlo yena bese ezobuza athu Petro umfwenu umxolela kangake kasikhombisa na athu Jesu hayi kasikhombisa kodwa ka 7 times 7 kushuthi ka 7 times 7 muthi 7 times 7 kuphuma 490 futhi uxolela umuntu ufuneka kungabalwa kubeka kakuningi kubo yena akungavuma uxolela umuntu muthi uyaxoliseka noba namhle mama ngidithene nomuntu ngiyathatha ukuthi mama ngidithene nomuntu yeke na ngifike ngikhulume naye kodwa abanye abantu abafuna uxola abanye abantu bavele baba mamagqobo nokuthi ukukhulumela khona kunzima uxolela umuntu obulala umndeni wakho kodwa ngisibhami kodwa ke ngiyamuza umfundisi kuphela kuba iprocess ende khona akube into elona mhlawumbe usuzwe ukuthi umuntu wadliswa umuntu othile ngiyabonga amadlaba aphile baba nawuphile bodwa shoba sendoda
2: thank you shoba asigoqe baba asiphethe siyabonga kakhulu ukuthi namhlanje uzohlala kunye nathi la emsakazweni izilomzansi uzoshera nathi uhambo lakho noNkulunkulu ekwenza ukuba uthethelela abakunile ngiyafisa ukwazi ukuthi umlaleli ongafisa ukuxhumana nawe angakuthola kanjani
1: msakazini azi inumber zethu abafisa ukuxhumana nathi ekhala insindiso kwamgayi u 076 072 1473
2: Yes. Singayiphinda
1: 0906 092 1473
2: Siyabonga kakhulu Reverend Gigi Shese kuba nawe emsakazweni izilomzansi FM namhlanje. Siyamkhola uNkulunkulu ukuthi ukhona umlaleli namhlanje osizakele ngokuzwa lo myalezo nakuyena kunetshe elizoginqwa emva kokuzwa lo myalezo. Siyabonga kakhulu.
1: Siyabonga umsakazi uNkulunkulu alimbusise insalalele balaleli. Amen.
2: Amen.
4: Unothando kulolo nalolo hlavu olumhlophe noluntofontofo. Nohlamvana olusagolide kulelo nalelo khaya. Umama othembela kwiGolden Delight Rice ukunika umndeni wakhe okuphambili kusukela kwi7 colors yangesonto kuye kuma recipe asendulo lawamanje eGolden Delight kunesithake sodo athembele kuso ingakho yonke into entsha ithandayo nathi sivele siyithande Golden Delight Rice simply perfect
5: Kangisa ngebusiness lakho ngamanani aphansi kuyizwi lomzansi FM sikho

0: izwi lomzansi yizwe umehluko 12-3
1: Saba, mole sithombe salo mpahla. Imibuzo yakho hayi ndiyayithanda mntakwethu. Uyabona umuntu xa exoka uvele mamela, uvele umbone umuntu uyaxoka. Uyabona lo mthethandaba lo?
2: Hayi, hayi.
1: Mamela, mamela. Indlela mntakwethu obuzana ngayo hayi ndiyakuthanda mntakwethu. Kodwa mntakwethu uyathanda ukuthi umuntu ecashile umveze libala.
3: Awuphumele obala ke nawo.
1: Yes. Bendikhona amaphasha okhona ngoku uyaxoka nje. Ngakuthi angiva
3: kwenzekeni ngale kahle kahle awukusteplela uthi impela nimdidile uthi nifikane nasenithi nje asambeni siyophakamisa isithombe nifikane
1: ngayikho londo
3: nishintsheleni veni
1: hayi so bendikhona ngokweva
3: ikuphi nendawo
1: hayi babhayi ndakwethu
3: konto eshayisa amanzi apha okwamanje umthwalo utshekile ngakuwena umthetha ndaba 1 not wena
0: Ifuna
3: mwenye kali ibe sa ipet Ikisa sa litu, no sube
4: sese Sibonga kodoko shkapsele mtaka shows Uwe mja mstombe Asa pule stombe, ya pule katwana pule nje Ay, kamna le nende ya le Gachesika Hamba nene afu Anama pere mafuram la afuram Ay, kamna ngizu kato, ay amizu Ay, siya pete mpela le nende ya mashu manju
3: Right, you're telling me

0: Right, don't get spawned like a kudas nakona ge so ge si ge si chintia ge like a kudas ge la gueminya ge miale so la silindum fundi singado ge e colo so ngisa pegele ge la pagina gutokotela ge umpeti so kulumana e matus and jena what I can give ge it's at miale so yako.
1: I won't be a little kambush. Sasa sama ping along no buselu kanda. Ithanda ukuba inkinga indaba yosopolitiki ekambusha. Kusho ukuthi nami kube mhlampe ngangaba yikhansela ngabe ngikhuluma olunye ulimi kubantu manje ngincomane nomasipali ukuthi abantu abasondele ma beze emphakathini emawadini abeze abantu. Uza nani umasipali eminyakeni emingaka abantu behlikhala ngamanzi, bekhala ngogesi, bekhala ngayo yonke iy'ngqalasizinda lezi. Ngoba phela kufanele uze ebantwini ususho ukuthi ngiza nalokhu. Uma usazokhuluma ukhuluma ukhulumani kubantu bexakekile. Yini ongayilalela kuthisha-ke? Ake ngibuze even ingane-ke nje ungayilalela kuthisha ulambile. Yo abantu bengenamanzi bengenalutho, yini into umasipala azothi abantu ingahlezi kukhalwa ngumasipala uma esondela abantu abeze bezonzani bezolalela amanga lawo eminyakanyaka. Msani ukudlala ngabantu ey'ngane zoma, msani ukudlala ngabantu. Uma ngabe wakho waba yikhansela noma mhlampe ishoshovu seyinto ey'thize emaqenjini, hlala la uhleli khona, msukudlala ngabantu. Ngiyabonga.
0: Right, kulungileke. Soke Paul ake kanjalo. Kodwa phela mhlawumbe ngicabanga ngabe sekuyithuba impela-ke lokuba ningeja khona lapho ukuthi benikuphi. Ngithi njengokuthi nje uma ngathi uje uza ney'nsiza balaphatha ngawo ma-ID. Usho ukuthi umuntu ongenayo ayonenkinga ye-ID nje usengahlali impela athi hhayi ngoba vele kuzukhetho, hhayi bakhankasa. Cha, khohlwa ukukhankasa. Angithi unenkinga wena. Ngethola nini ithuba lapho ukuthi ya beningikuphi yonke lesikhathi lesi njengoba nifika nje. Okay, right. Kodwa-ke cha, ngiyalizwa lilaphuzi lila. Ngingalibalula-ke lelo ukuthi kuyashintsha ukukhuluma even-ke nje phakathi kwethu qobo lwethu la kwezepolitiki akuwo nto wasepolitiki nje kuphela. Right, dokotela Kumbedle sakhona-ke la sokhuluma-ke naye maduze nje sibheka zona-ke lezi-ke zaba kwasikhwili nobhoko.
2: Dobhenot Lalusia Umhlanga Kwamashu Inanda Umjoti Lamesi Tongat Montetcom Phoenix Zimbali Gauteng Palito Shagaz Rock Salt Rock Umhlali Ndwetwe Zinyathi Verulam usithola ku 98.0 FM Izwi loMzansi Yizwi lohluko.

0: ekile ukuyithanda ubumuntu. Zame kunensipho lapha na othu ismart at the soap.
1: Okay.
0: Ekwenze ube na that thing.
1: Oh yeah.
0: Kube khona some ismart at the lotion.
1: Right.
0: Esikwenza noma thwa nobunga sayitholi isheli. Ake uthwe na ukubudlala nje la ukushela. Zabe khona thwa kuze kupheni iso that thing bathi ngishelwe mina.
1: Yeah.
0: Noma cha muntu esilisa zazwami. Uthi uyayicela intombi iveli kuphokuthwa ngijwayele kamina.
1: Yo.
0: Yini awunayo let that thing.
1: Oh.
0: Sami ngiyethi thenga ke ikhombo yesimatsaza.
1: Okay.
0: Kodwa uma uzazwe ukuthi ubube nenkinga ukuthi uyabotha kunesichitho naso.
1: Mm.
0: Kune khombo kanukani laphana.
1: Okay.
0: Ehambisana noqeda isichitho. Ufaka novela abahleko insipho novela abahleke osawoti.
1: Okay.
0: Uyaquma uphalaze ugeze ngale khombo kaqeda isichitho. Noma cha ubuzizo khona wena uthi ubufika kubantu kube khona iphunga liba khona liphela nya kale khombo msazwami kanukani.
1: Bese inkinga isala.
0: Hey,
1: wakhala phela ngina ngathi hayi alibandluli sithi phe sibheke ingane nesela ngingane.
0: Hey msazwami yabona isala le inkinga baningi abantu abaphathwe eqolo kumanje.
1: Yeah.
0: Ethu yakoba ethi omzame amahla asazashona phakathi.
1: Yeah.
0: Unesilona sami ubane ongaphuphutha uma uyindoda endala na. Ngiyacela labahambi bothenga lo muntu okuthiwa ingqungqulu yokuchatha.
1: Okay.
0: Bengasishike sami ke lesi sikhwili lesi esud number 5 sihambisana mavida silishathe iqede ya isilonda umunesilonda eqolo mhlambe njalo umuntu wendlela encane wena uvela ukhiphe umoya omningi.
1: Okay. Welothi ugcina usuvulela amanzi kakhulu.
0: Sabantu manje usuke unamahloni ukuthi bazozwa abantu ukuthi uthi baba to ehambwe bantu wani umoya ongakanti wena ilesi silonde seqolo siyinkinga yamsazwa ngoba sigcina sesiyibuleleke nanemizwa.
1: Oh yeah. Okay. Right, lungileke sikhuluma no Dr. Mpihli lana kuphuma khona lapha ngkwaba kwaSkhwili noBhoko zothi nje before siphethe na ngingqoqo ke yethu la ebese niqoqa ke naye la leya ndaba ke leya ya soke nawe ke nje kubalekile ukuthi ke ulandele yona ke ingqoqo nje obephuma khona lapha ke kwaba kwaSkhwili noBhoko mhlambi kuphokunye uDr. ungaphinde ke la kweminye imkhiqizo ungaphinde ukuqwashisa ngako la umlaleli.
0: Sazwami ngithela kunemithi emisha lapha na uthiwa turmeric soap.
1: Okay.
0: Ne chumele kremu.
1: Right.
0: Ekwenza ube nobuso buhle.
1: Oh.
0: Ube simomondiya.
1: All right.
0: Ngathi umthe phula ukubamba ihlathi.
1: Oh yeah.
0: Mazoba khona le combo le face wash. All
1: right.
0: Ekwazi ukuthi uhleze umusha. Okuyi face syrup.
1: Mhm.
0: Kube i face scrub.
1: Mhm.
0: Kube i face wash.
1: Okay.
0: Ungashiyi stretch mark.
1: Mhm.
0: Okuyikhona ogeza ngakho ubuso wakho masiyagcoba ne skin care.
1: Okay.
0: Uhleze ubuke kuseyingane njengoba le mchilibe ikhehle phambi kwakho.
1: Ukuze kubatshaze umusha eminyaka.
0: Twawu, ayi kodwa ngeke. Ingaya khona uthunga le yami twawu ngathi niyalamana.
1: Ayi bo, okay. Owunye kwako ke la. Zimi kanjani ikhonkwane? Yathwasa ke ihlobo manje. Kusuke lokho futhi.
0: Eh mzalami ngiyabacela bana bantu lizoduma izulu. Intambo zikhona. Ikhonkwane zikhona. Khonkwane zibiza mzalami u300 ezinye zibiza u550.
1: Okay.
0: Ngiyacela ndake befike bezothenga ikhonkwane ngoba ziyaphela ngendlela eyithengwa ngamhlabu. Uqinisa umuzwa yini ukuthi kungangeni noma yini kalula.
1: Okay. All right. Ngilungileke isikhathi ke manje njengoba sime kanje nanje singadokotela sesingaqala isiphindi siye lapha labo ufisa ukuxoxa nabo.
0: Sami ngifuna nje umuntu mina.
1: Right.
0: Ozonginikeza le combo le engithe inyusa i CD4 counter.
1: Okay.
0: Kade ngisho nje manje.
1: Amasosha omzimba. Inombolo lokho nje yona leyo ongaxhumana ngayo ke nje manje nodokotela kwa manje 0604807164 0604807164 bese ukhumbula ke nekhodi yakhona mangabe ke ushaya ucingo ngaso ke lesikhathi sihlezi no Dr. Mpihli la ophuma khona kwaba kwaSkhwili noBhoko sikhuluma naye nje nake kuzothi ke maduze nje bese sithola ke nendaba ke ezifingqiwe noNdodizi umlungisi umfana semathuleni kuthi kwamanje sikhuluma ke naba kwaSkhwili noBhoko uDr. Mpihli ukhona ke la endini ke zomsakaza ke sibone ke lo Sawubona.

0: Ay,
1: uqedile Shayimamba.
0: Ngithanda.
1: Yabona ngikuthanda ngoba kwesinye isikhathi uyalimela iqiniso Shayimamba.
0: Ave ngithanda.
1: Futhi noma kungakaze kubonakala ukuthi uyasithanda. Kodwa ke nazi impawu ngiyabonga.
0: Yeah.
1: Seziqalile ukukhombisa.
0: Yeah.
1: Sengathi ke nje ungangagudluki kulesipolo songene kusona. Uyibambe lapho nje njalo. Mhlambe sengiyokubhekela nesiqeshana sendawo lapho esingakusikela kuyona lapha kwabasematolweni. Uzinze lapha kuthina nje okhululeke.
0: Ngishihlokozi leli madoda lihleli njena
1: noma ngebeke kanjalo ngoba zikhona izingane zakwenu. Khona uzinja ziyangikhonkotha, khona umfowethu umhlonipheni. Ikhalo belingaphelile kobe kusayingxenye yokwandisa nje umuzwa kababa uShayimamba.
0: Ngithi ngashizwe lakithi ngasuka mina ngalandela umntwana.
1: Hayi kambushe bakuyondlela okubeka leyo. Mawuthi walandela mina.
0: Ngishona bengashizwe lakithi ngashiya abafowethu.
1: Cha, wada ke uyofunda impilo kwezinye izindawo ezakhelene neqophe elimandente. Uyabona nje ayibe yinhle inkulumo mfowethu ungayizwa kabi. Kodwa phela bengingasho ngenkani. Bengingasho ngenkani.
0: Ububeka nje. Ungasho ukuthini?
1: Ngoba sengizophumela obala.
0: Phuma.
1: Ukuthi kungani. Wena umuntu othanda ama project athiza athinta ubuciko bezamukelo.
0: Yeah.
1: Bezandla.
0: Yeah.
1: Yabona nje lapha ngasekhaya nje ungasizakala kabi kabi ngalolu hlobo lotshani noma imizi leyayana. Yabona nje ekhaya nje kone nendawo nje sasivule no salukwazi.
0: Yeah.
1: Nje ungafika ube right ka number 2 okukhulu kunawo konke. Ngiyazi uyindoda eyithandayo imfuyo. Ngeke mfowethu ehlokoza ayikabi. Inkomo ezidla ngothayi. Hayi.
0: Efundile phela
1: zasifuna. Hayi inkomo edla ngothayi.
0: Ifundile
1: manje. Ufica manje zinogcuntswana nje lesinqa ngathi zidla ingongoni.
0: Hayi.
1: Hayi ngeke mfowethu. Lahleke
0: iphi. Izo lamasimbi phela ehlokozi.
1: Kwaku. Mhlawumbe kwaku.
0: Asakhona.
1: Kuphi nje nendawo?
0: Sekuyashona.
1: Lapha ngasentapha.
0: Hayibo.
1: Kuphi nje nendawo?
0: Hayibo madodhe. Ngenza sekhaya ikhona simbi.
1: Nalapha yayenzansi ngasemzumbe lapha
0: ya. Phela
1: kahle
0: ngathi siza kahle
1: siyahamba kahle kuningi bengifisa ukuthi kulunge ngendaba yempilo yakho ngoba uyabona ihlokozi ihlokozi ihamba sakuba izitende manje
0: siyahamba se ya
1: nginamanga yini
0: akona
1: ehe injalo ihlokozi kanti lapha ngasekhaya udeda ngendlala
0: umhla
1: lapha
0: kwesakho zenjani usathini wamlungise
1: besakhuluma kahle kodwa ke sizokuzwakala ngathi usuwa
0: hayi anguye phela hayi
1: ngiphela ngizokubuza
0: ngizokubuza
1: umbuzo othi linde phela manje sokukhuluma one way
0: manje isiphi isibindi uthathapi
1: cha bengingasho kabi inkomo azidli ngothayi ihlokozi
0: ho
1: azidli ngothayi ihlokozi wawuyibona inkomo edla ikhule kwintambo ikhulwe ngentambo iyokhuluphala kanjani leyo
0: nkomo
1: number 2 ehlokozi igcwele ingongoni.
0: Yeah,
1: yes, ingaki inkonyana zakhona ubona kugcintswana lesinqa. Kanti yaguga amazi. Shecha.
0: Ngismile mina.
1: Shecha no.
0: Ngismile mina.
1: Number 3, sikhulume
0: ngeke.
1: Sikhulume ukuthi ihlokozi yizitendo wathi ayimpela ipopulation yenyuka. Sengikhomba ngasekhaya yakhe. Ngeshwa usuyagadla ke sengithi hayi. Kanti amafoni awani. Mawuzothi kuyamenyeza.
0: Yawo ngeke, ngikwangikuzwa kahle uyangokuya aphuma esandleni. Yeah.
1: Awani amafoni kanti.
0: Yeah.
1: Mawuzothi ngiyaphuma esandleni.
0: Wewe uyaphuma.
1: Uzophuma umuntu akabalase, we sibani bani? No. No. Indawo yangakithi ofafa yayehlisa izinga la iphucuzekile mfowethu.
0: Hayi ngeke.
1: Hayi phucuzekile.
0: Hayi right ke sekeze bani hayi right.
1: Emanqondo bofu. No, ukuthi awukazi ufike phela uzwa ngendaba. Kanti mina ehlokozi sengifike kaningi. Ngize ngiyofika le kona ko number 7 dlwele join isikole embedded.
0: Vele sikuphathela abantu basematolweni sigcinele.
1: Njenga noba. Nina nihoba eningiphathele amadola.
0: Oh, okay.
1: Waphela umuzwa kaqhonqo lapha ngithi mbili mangingaphazami lapha enduneni nalapha lapha yakama ngubani.
0: Kahle wena. Hayibo, wemfowethu hayibo kahle wena.
1: Angisho kabi.
0: Hayi no no ngiyabulunga.
1: Amadola nami mani hayi kwehlokozi kaGudlucinge. Yithina siphethe nina.
0: Cha.
1: Hayi thina siphethe nina. Hayi. Hayi.
0: Yabona muthi muthi
1: oqala wena. Oqala wena uyisifiki cishe manje igameli. Kodwa wokufika ehlokozi suka le. Kude le koko lokhuzana
0: uyazi history uyazi
1: msinga ngiyazi
0: uyazi history abantu bani bakho
1: sorry ngiyazi wena Shayimamba
0: mina
1: ufica abanye ochonqo nje wena wena ukufika
0: yathi mina bona ochonqo labo uyayazi
1: ingakho nangasekhaya mawufika uzobusa ukufika wena nje umuntu okufika nje
0: ngithi mina wazi umlando wabo
1: ngani ntume ngani

0: Ngosiphumela leyo ngibona njengesystem sisiye kusihlakaza. Kwakuyi system ethile yokuthi yavunywa ngowelethu kuze kuncenye kusho emazweni angaphakathi umthetho waseSouth Africa muhle. Into leyayenza ukuthi singakwazi ukuvumelana nge-majority and iyabajabulisa abantu abayenza leya system nosipho. Ekuyofanele ngelanga sikuye sibuyekeze lo mthetho othi amaparty, ama-political parties abo maningi ngendlela amaningi ngayo. Ake ngibonge dadwethu.
1: Sawubona uma ngubani osigcina amagola mfowethu. Hloba sendwethu lo ngithi mini le video kaNeso ohlukumaza isiguli ngiyibonile kodwa manje kunzima ukukhuluma ngento ungayazi iqalephi ngoba phela umsebenzi waNeso kuthiwa uprofessional manje lento ayenzele njengokuthi manje so unprofessional kodwa manje asaphi aqalephi laqale khona ngoba phela abanezifungo nesabayifungayo zokuphatha kahle iguli ngoba manje kunamahlebezo ngathi lesikole usenze lethi harassment ukuthi mhlambe isikole senze njani wo lesikole sibonakala ngathi umuntu wesilisa noma wesifazane ukuthi manje akubonakala kahle kodwa ngathi kona indlela lesikole sithinte esisebenza ukuthi sithinte kabi unesa lo nto ke manje phela into nje ngathi iyamahlebezi hayi ayiqinisekisiwe manje kufanele thina silinde singajaya ukuthi sithi unesa aphele lo msebenzi sibe singazi kwenzakaleni ngoba umsebenzi wabo vele uyasifaka stress kubona ngisho udenta yenzile yinhle kwafuna silinde nje sibone umphumela ukuthi bawo mhlawumbe uzowenza investigation mhlawumbe kuzovela anti amune sini lemcasulile ngiyabonga ngoba ngubani 400 la
2: yisawona manje kumani umuntu ongaba imeya egood yethu njengamanje uMr PG Mavundla ngoba ukubonisile ngesikhathi a deputy kaKhawunda futhi uhambile wayi identifya zonke inkinga ze infrastructure zonke njengoba zinjalo wayibhala phansi khumbula ukuthi uMavundla uyona mayor kuphela ebigqoka u two piece overall two piece yawamasipala ihambiyo osebenza njengomuntu ngempela njengawo wonke umuntu oqashiwe so ke lo muntu lowo and futhi wayi identifya yonke into inkinga ekhona ngaphansi kwethiko so uyena yena futhi ngiyazi uyena uzoba imeya yethiko ngiyakhesa nje ukuthi kuzoba uyena and kufanele futhi kube uyena okay ke mangcukumani
3: sekubona mambumbu inkunzi yaqhutile ayazi noma ngizokuphendula uyiunderstand le nto enjoyisho ebona kuthina thina nami ngiyayibala la inkinga yethu asithembani nakubona belungu kukhona igebengu zikhona igebengu e-Europa nayo nje ngeke wazi ngoba bona into zabo bazenza zithi kuthi kancane thina uma sesirobhene hayi uma mbomvu ungirobhile warawara yabo asithembani ngeke asoze ahlangana koqala ukuhlangana ama-ona amatekisi bese siyazwana senza into eyodwa uma ngizokubeka ngithi wena uzoba into ethile uzoba khona uzokulahla phansi
4: awungibekelela kumsakazi kuzilo mdlanti ngitsa uMambovu khona mina kade ngisafuna ukuthi nje ngeke ngikubuze lapho kunene kwezinye isikhathi sike sizwe izinye iy'ndaba namacala akhona sigcine singasezwanga kodwa ke isilongazi ngeke ngiyithembe khona nibade ngifuna ukuyimbuze ngakho ukuthi khona leyo mfo lona uyenganoma yena 23 yena nganoma ingozwa yenze egoli enelo nje owabulala iy'ngane zesikole e-overtake endaweni e-wrong uyahamba ngetekisi anganoma kuthiwa awuyi-taxi driver yini kodwa ethwele iy'ngane zesikole umfana nowemncane icala khe lagcina lethi njalo ngoba manje suke sithi sizwe lento asithi mhlawumbe sazobuya siza ukukhulunywa ngayo ukuthi hayi mhlawumbe kuqhubeka kugcinaphi icala lalo mfana lomncane bandle nje mayini sitholele ngoba wakulimala iy'ngane ey'ningi kakhulu lapho kwaye ngisagcine ngade kusanda kwenzeka impela kwindaba esematin imbalo kwathuleka ngiyabonga umzulu kami ngathi ngileka jona sosidini
5: elimbulisa mancukumani iyandixeka nje le nto umntu athi elandela uZuma kodwa futhi umntu akhale nge-ANC

0: Hayi cha, nathi nje singabalandeli bepolitiki, ipolitiki asiyazi. Asiyazi njengaba bantu sibalandelayo. Athi umuntu olandela uZuma kodwa umuntu akhale nge-ANC le uZuma aphuma kuyo, le kanye akhalayo athi ufuna ukubuyela kuyo, alwayo, alwela ukubuya kuyo. Masephindele kuyo uZuma i-ANC njengobelwa elwela ukuphinda kuyona, njengoba wena ukhala nge-ANC ngoku uzokhala ngantoni? Hayi, nanihlekisa. Babhayi noSipho.
1: Msakazeke wakho yezohlelo esikeqo magula drive show saqhubeka impela ke sibeka nje konokuphawula kwakhe ke nje umlaleli nalapha enkundleni ke zethu zokuxhumana kuwona ku WhatsApp kanjalo ke naki imqhafazo owenza kona ke nje okofanayo.

0: Hayi, ithe ungenza buya nje simene mfowethu itheko. Selingashintsha nje phela kodwa ngoba ithe ungenza phana naqala bekhona imigwaqo ubuza ukuhamba kuyona ngenyawo nje uma uye leyitolo uzoshaya ko jam lapha nako jet. Sekunzima ukuhamba ngenyawo lapha manje ngoba manje ngempela ngempela ngisho ebhedini le ebhedini laseBriya ngaphansi lapho uyabona nje lokuyiyona ukuthi ubugebengu nje bukhona ithe ungenza buya nje simene kuba nabantu laba bokufika. Uyabona nje sebabuya bakhona nje. Futhi hayi ukuthi ababonakala namaphoyisa abazi bakhona yithi ungalisabuya nje simene okuthiwa ngaphathi abani sekoba nje yilo mhlawumbe wathi wathi kuyakhanyakhanya kodwa khona ngalisabuya
1: ngiyelele lobi nabalaleli ngithi mina emzansi cha khona siyazama nje ukuthi sihlale khona ngoba alikho izwi sobalekela khona hawu into ethi hulumeni ifile ifile nje into ethi hulumeni ngoba hayi lapho sasithi thina izinto ezinhle hawu uyawohlo hamba uye lapha Gardner Street eposini elalilihle icobezela ungene amajuba gijima phakathi basebenza nabasebenzi bazokwenzana yey namathoyilethi abantu babengena emathoyilethi angakhokhisa imali amathoyilethi kube right manje khokhisa u2 rand ayanuka abantu abanye bavele bayichamele nje isigangeni hambe lapha eVerelem ngaka gate right eVerelem ngase garage phansi komuthi lapha uyohlukunuka ngazi ukubona ziyanqamula imoto kuyenzeka chama benza yonke into uye lapha ezantsi futhi ngase rank yamabhasi kukhona ipipe elidala laqhuma kuyanuka bayidayisela ngisho ukudla lapho yey indaba kahulumeni hayi inkanakana ngoba emaphoyiseni baqasha emaphoyiseni zona igebengu impela ziyangena emaphoyiseni uze kuthiwa kwenzekeni iphoyisi ebelivelela isigebengu nje liqashwa sizoshonaphi ngoba naka home affairs bayivumela ukuthi cha impela abantu bangaphandle siyabenzela amaphepha njengoba sithi abahambe baqale kabusha uhle lokho ukuthi mabahambe ngoba uhulumeni usibulela ayikho into eyakhe right ngiyabonga uma fika lishona
2: hello bezredweni foma kathula isha kwenciba bengena nomfokadu bebhamshele namjani isigodi hayi ngiyazwa mina thokozani ujojini ngiyezwa hayi nami ngisasizimuntu manje kade umuntu ayidlala igebengu zizenza abantu abafuna usizo ngisiza umuntu nami angisiza umuntu ngiyabonga
3: Ngibingelele Mr. Mthwesi ukhuluma noMoses Khumalo waseShowe eMpongolwane esifundeni sasoyaya ngokuhlala ngela eSavannah Park ngokuzalwa ngela eStenga eGrangeville cha Mr. Mthwesi nabalaleli khona but into eyiqiniso okumele siyibeke singayibalekeli uyabona but lento leyo ukuthi abantu emphakathini bavumela abantu benze ukungcola endaweni lonto leyo yenza ukuthi izingane esuke zikhula zingakwazi ukureceive imfundiso nokuthi nje ngisho umuntu osuke eqhamuka ngaphandle ebuka but lonto yenza ukuthi izindawo ezikanjalo zingakwazi ukuhlonipheka ngabantu abavumela inkohlakalo
4: okay kuyavakala ke kwemproblem kaya 25 minutes past 7 sibheka phake kwinsimbi eyethoba postbag khona asithabathe wena ngapha ngasemncebeni ku 0604807164 siyakwamukela ohlelweni molo lekhaya
5: eyi bhutile umlozi
4: baba kunjani
5: khona mkhonazi
4: baba mkhonazi siyakwamukela no ehlelweni
5: yabi ngiyayibuza bhutile olumbi ukuthi emva kwesystem e-AI mhlawumbe mase ngabe kuzoba njani ma futhi iyaphela ngoba imathi ngiyabuka esila ngapha sokuba seyi sinzima kakhulu phuthi lolu ngoba manje sikhala sonke ngezindlela ezifanayo umhlaba wonke uyakhala uyali nge-AI ngoba imathi uyabuka ngokubuka kwami kodwa imvamisa okwenzeka esikhathini sisa kusona nobugebengu okwenzeka ngisho kubaphathi bezomhlaba

0: kakhulu wakhe sekugijima kakhulu ey'qondo zethu nesimo sokuthi sesisebenzisa le system e-AI esebenza ngenakhuzana ngetechnology. Manje uma uthi uyabuka eyi angathi ukuthi mhlampe izizukane ezizayo esinye sophila ngayiphi indlela uma ngabe sizovela ngoba ukubuka kwami ingathi dile mhlampe lezizukane esiphila kusona ngezethu izizukane sokugcina ngoba eyi ngibuka le-AI isicabanisa kakhulu ngoba kahle lena i-system ye-triple six esiyiphilwa abantu emhlabeni. Abantu umoya sewuphila manje baphila umoya we-triple six. Ya abantu abaphila manje baphila umoya we-triple six. Manje bathi uyabuka lo moya abawuphilayo ubayisetheni baqabanisa lobani nomdala uNkulunkulu. Lokho kukhomba ukuthi uNkulunkulu ngase kufika isikhathi sokuthi le system lena mase isifika lakho nesokufika khona ivuthondo wabo bephela lakho ayinto engenasifiso sa kufika ekutheni ngapha uNkulunkulu enze okungaphezu kwalokho khona. Uma uthi uyabuka igazi lichithe umhlaba wonke laba bamhlophe igazi sebechithile phesheya sebeqaka ukwenza uma uthi uvula ama-station uthi uyabuka kuthelevishini uthi uyabuka kumafoni kuma-Wi-Fi into esabisa bhutululu. Uma uthi uyabuka la eSouth Africa eyi kwenzeka yonke ukuthi emhlabeni esabisayo through le system e-AI ekhombisa ukuthi kahlahle iy'ngqondo zethu seyikhombisa abantu manje sesivele umoya obawonoduli namazumi.
1: Kuyovakala ntana Nkosi man, eyi sazi ke uzala nkomono emva ka-AI yini enye ezolande
0: ezovela ya good na-100% yabo futhi
1: Nkosi ba uziyabulela. Right, asihambe sibheke futhi ngaphaya ngibane simtholayo kwizwi lomzansi olifumana kuhle kakhulu nale 8.0. Nawe ke mhlawumbe sana kuvule kiradio siyakwamkela ohlelweni.
2: Ngiyabingelela mtaka makhathula, niyathemba ukuthi niyaphila namhlanje. Inamba ngithole kancane izolo ingijile kulezi namba zokugcina ezu-3 yizona engayitholanga. Ngicela ungiphinde ngazo ke bengithe uyibiza bengisaxhume igloobu lapha ngiphezulu ngehlika ngawo ngabhala ezokuqala ngashoda ngalezokugcina nje ezu-3. Ngiyabonga kakhulu. Ngitholile u-073 1 4 4 ngagejwa ilezi ke sekugcinini ngicela ungiphazona ke bengithi uzoyiphinda hhayi wangayiphinda wayibiza kakanye. Ngiyabonga.
1: Iyo leyo nje ezekugcineni zithi 836 madoda. Okay, ya u-073 1 4 4 8 3 6 iyo leyo ayitshintshi kwayona. Njengoku ke sizoba nodlwana ndlebe nabaqhama khona phake kuphileni kwesizwe herbal ngelixesha siyazi ke ingxaki abantu babheke nazo zininzi kakhulu. So ke kubalulekile ukuthi ke sibheke izinto eziphilisayo. Ukhona ke uDr Bengu uNgolosi esizoba naye namhlanje apha sixoxa ngayo le ndaba le ikakhulukazi thinta iy'mpilo zethu xa singathethi ngazo. Eyi ngxaki izoba khona, kubalulekile kakhulu ukuthi sithethe ngazo ezinto ezidla umzi. 29 minutes past 7 kwizwi lomzantsi olifumana kuhle kakhulu kunale 8.0.
3: Chesterfield, Westville, Mayville, Katomena, Sydenham, Overport, Morningside, Midlands East and West, Lindelani, usithola ku 98.0 FM. Izwi lomzansi, yizwa umehluko, yizwa umehluko.
1: Izwi lomzansi izwa umehluko. Lobilobi alobiza eradweni yakho elobize lomuntu womuntu kephofu mbambule duze ngoba sekhona umfoko amakhathulwa phansi kumondla selisikisiki abantu balulekile bayazi bayelisikisiki idolophi akusosipaza siyalicala emva kwentsimbi yesixhenxe. Sitshilo ke into yobana ke sobanaye phake uDr Bengu uNgolosi apha ke esixoxa ngendaba ezinkulu ezithinta impilo zabantu qhamuka khona phake ekuphileni kwesizwe herbal. Asitsho simamkela ngeli xesha babuNgolosi babubhenga masikwamkele sikubulise kwizwi lomzansi FM kwimzansi talks.
4: Angibingelele lobilobi, ngibingelele abalaleli emakhaya kuphi kuphi la basilalele khona. Siyathobeka kakhulu kwiintokozo kumenywa namhlanje.
1: Oh wathoka mani wathoka vokotheka engathi solobiza sonke kodwa kasikho lapho namhlanje ke sizobheka kakhulukazi isifo se-stroke nesifo sokuwa isifo sokuwa inde istroke nokuwa ihluke.

0: Kuvvet'e kamalaya çok yakın seçeceğim Zanzi Talks. Ya bazı kulluğuma bak kulluğuma bak kulluğuma bak kulluğuma bak kulluğuma. Kabaka kalloku vele umtuge wadalilo ukulu. Kamala kan keli kumalo ya. Yama no zagwe mtunzi. Bazı kulluğuma bantu. Pamile pao ve indi ameze Dubai. Iti ya mzala. Ya zashanga na ima tuneni. Ya. Ngubayini kabala siti mzanzi tuk. Kapsi kwa isha ke ukuze nekutatelo kabisha. Nkoyinkaini nzimbi ya si bozo. Singena kiyure kabela. Ndiyathemba ke soba naye futhi umhlonishwa ubaba umthiyana. Namhlanje asihambe sikuye ngasekhaya. Ngubeni siyakubulisa molo lekhaya.
1: Ye molo lobulobi kunjani?
0: Sikhona baba kunjani?
1: Sayilanguage yakini manje molo tata. Ngakhumbula notata sengiyiphelelisile-ke sengisekhaya-ke nami le ekulu
0: phakathi.
1: Awu angiyikhohlwa ngagcina ukuya kuyoncwatshi uMandela ngiphakathi lapha ngasetendeni.
0: Oh, oyile hey man.
1: Ngangiyile we mngani wami ngangisashaye phela amabhasi ngadrayivile la eThekwini ngangidrayiva inkampani yaka-CK yamandiya phela kuqashwa amandiya phela anenhlanhla akwangangeni noma ubani eyi yayenzima umngcwaba leya ndoda. Sivinjwe uvinjwa kude egeyithini othi abanjani abangenayo ngebhasi siphethe ama-instrument asetendeni ngisho iy'khulu ey'ningi zayingenanga heyi kwakunzima laphana ngajabula kodwa ngoba ne-date azalwa angcwatshwa ngayo i-date yami umhlaka-13 akubusisekile u-13 lo u-13 nje nomxoko ekuseni njalo sengize ngihleke 13:07 nawe futhi angazi noma 2 days ago aka 13:00 bani ngathi eyi lo 13 wami uhamba phambili. Mina ngithi ake sibonge la mina sibonge kakhulu.

0: Yebo, njengoba ngotshela yona information e-wrong noma ungathi uyagugulisha la kwenziwa khona manje ngeke ukuthola akekho kwaziyo.
1: Okay, number 2, mawuthi ukudla oko okuyinsalela ukudla okunjani Rocky, mhlambe emcimbini or mhlambe kanjani?
0: Uthi kunjani?
1: Umuthi kube khona abantu abazothatha ukudla oku okuba yinsalela bakufaka inqolobani bahambe bencede belekelela ke labantu laba bangathatha intweni. Bengibuza ukuthi mawuthi yinsalela usho kanjani?
0: Ngithi yinsalela phela ngiqonde ukuthi ukudla lokhu okusuke kusele uma bekade behla baxolela ukukuchitha. Usuke kusaphila kuse-right, ziyinsalela ngoba phela basuke bengasakudingi.
1: Oh, bangumcimbi kanje usho kanjalo.
0: No, behla nje emakhaya okunye bakufaka emafridini bagcine sebechitha abantu. Uyeke lokho kwemcimbi, uyeke umcimbi. Ngikhuluma ngabantu njengawo uma kuthiwa uyihlalela kuthi uyiphekela inyama noma upheka ama-sausage noma upheka i-chicken noma upheka i-muffin ne-rice. Khona lokho okusalayo ugcine usokuchitha kuhlale emafridini.
1: Oh.
0: Yebo, ngikhuluma ngalokho impela. Kumaningi njengoba ngitshenta abantu bayahla bayasuthwa konke lokho ukudla uma ngase kuqoqa kufake onqolo banene. Qaba abantu engasuthwa lapha phandle.
1: Eyi, okay. Lego varo
0: Julie. Agerokime.
1: All right, okay. 18 minutes past the 8. Ekwizilo mzansi lifumana kuhle khona ni 8.0. Asize kuwe ngapho kolo cala. Molele kai siyabulisa.
2: Yebo, sawubona Putlovi Lovi.
1: Molo mama, kunjani?
2: Ngiyaphila. Khuluka nothula ngani Mhlobo George?
1: Thula ngani? All right mama.
2: Ngi-right, but lobe ngijabule, ngifona nge-Ethamos enisifakele yona.
1: Aw, siyabonga. Hayi, uthi phela
2: nezisebenza
1: kakhulu abantu makhelwane.
2: Ngithi futhi lobe bangalali njengabonganga nkosana ezini lo mzansi, ngiyaxolisa ukuphuma ehlokweni zenu.
1: Bonga thina ukuthi nalekele lo makhelwane sisi mama Thulangane. Wathi kubiza ngothulangane, thulangane.
2: Sibonge izinto mzansi phambili nophila mzimba phambili.
1: Enkosi mama, siyabulela kakhulu.
2: Ngiyabonga.
1: Alright, okay. Sibulela kakhulu. Mabubu amameli program ya Phezulu half past engo 8 kuya ku 9 utsho ngalo daba olo ke nabo bantu ke babo babefonile xa ngabe ugejekile emhlambi babefonele omakhelwane babo for okuya ngasethunjini ama food parcel okudla nje ungathina okuncanyana nje njengoba eshuroki then ke sabahambisela. Kwakufona umuntu kuleyo ndawo leyo efonelela umakhelwane wakhe hayi ukuthi ezifonelela yena. So ke balenze iqiniso bonke abantu, so ke sathi ke wathuba mavula no ngicela ukubabonga nge-airtime yabo naye. All right, enkubeni mulele kai
3: sage
1: mara mara mhlekazi unjani?
3: Yaphila njani lapha?
1: Oh, is it right man? Ndona qhamaza uslaha nje.
3: Ukwakhwa kwemali.
1: Yo! Ay!
3: Nangu ubhuti lo ukuthi hayi lo nto le into ngasozoyazi ukuthi imali qhamaza.
1: Lithike ngole information evezwayo xa ugugulisha apa bakucelela ba iprint waphi yenzwani kanjani? Isho uthi irongo. Aba ngaba kwa igwa indaba nje ngaba kwa hey ngaba umhlola.
3: Yazi lento esho ngulo ubudlo. Ifana naye into yakho ngubaba. Sasithuke kokusasa. Wathi wendoda, ngaza lo 1943 mina ukuthi uje siyabuya. Lo muntu khona ke lokuthi ebesuka phesheya yamba ngiyawo. Hala nga.
1: Ayizifiki.
3: Zikukile ho. Lo muntu bebehamba ngiyawo. Hala nga. Oyathi mthandazi.
1: Ndamjamburuka ngakuphendula ekho lapho ke.
3: Kusayipho ne.
1: Amazi bokuyiphindawo ngoku mamapi.
3: Ezizinto wena khaya eziyaba kanye indlela ngaphala ngaphala. Ngoba usozuzwe ukuthi kukhona umuntu ukuthi usebizini kade yokwenza imali.
1: Oh now, no no who up is. Urokum. Hi. Alright, asiyabe sibheka ngokuqala kuqala. Akwenzeki bukhona. But okaqondani naye wena. Khona khona abasebenzayo lapho akukhona imali. But wena awukaqondani naye. Nixoxe mhlambi umbone ngamehlo enyama.

0: kuwa ngalgaisha etike ngalama landi amadad. Lama randi amadad. Yeah. Ay, kosi yam. Kwenye nga tige abakul baguti ngendela aba creative nga ngendela aba ikoza ngayo uzufungu ndobana ngati alikota tini mayeke kubekani mafetu kubekani mle umsebenzi kakulu kakulu sene bezo tungazu fungu wabaya exe ba kukwana waba kompita na wakanti ba kipa ikono into enga pagati kubo hae ngoba bilo na bani betini ba otlindaba into eze nzegalayo njengbage esiphila sibabahlali eMzantsi Afrika message enkulu kakhulu le oyivayo kule ngoma kasaliwa amalandi amathathu alright asambe ke siyabo umthiyane sibhekwa umdlambi ke sithatha namhlanje sibekaphi indaba umthiyane ke uqhamba khona phakathi SMH Durban Coastal Mental Health sixoxa ngendaba ke ethinta ikakhulukazi umqondo zininzi ke izinto umqondo ezingawuthikameza ziwenze mhlambi ungabise abingulo wakho oqhelekile qha wena into engaba ingxaki kunganothisi ngoba lento yenzeka kuwe ukungayinothisi but ke futhane nawe bazokwazi ukuyinothisa tyhen kuye ngwato hayi ke kodwa mandingandi kakhulu mna ngoba hayi akhona ndiyaziyo mna mandingandi kakhulu khona ubaba usikhangani baba umthiyana baba umthiyana masikwamkele sikubulise ohlelweni kwezi lo Mzansi FM.
1: Angibingelele msakazi, ngibingelele nabalaleli nje sithi nje hashtag Thursday mental health.
0: Kunjalo umthani kuyintokozo kuluvuyo basibe kwakhona ndawonye ngalixesha. Nangona nje ubuhleli kamandi phaphezulu naba wehliswe into noma uqhelanga kuhlala phezulu esihlalweni esi andiyazi lento kodwa ke hayi andi

incwadi yanamuhla sizoyithola ku-Exodus 15 ivesi u-20 kuya ku-21. Kuyakubingelela emsakazweni izilomzantsi ku-98.0 FM. Siyakwamukela wazwakhetha kahle wakhetha umsakazi izilomzantsi. Izwi lenkosi solithola ngale kwehora leshumi nomfundisi ubaba uMageba. Exodus 15 ivesi 20 kuya ku-21. Ungabe uzilungiselela khona nawe uzokwazi ukufakaza mase kushaya isikhathi sokufakaza. Siyakubingelela kungulwesini oluhle. Kuyathemba ukuthi inkosi igcinile iyangigcina nami. Umhlaka 20 namhlanje ku-August ku-2026. Awu bakithi baningi kade befisa ukulibona lolu suku kepha kwangenzeka. Kepha mina nawe senzela umusa sakwazi ukulibona usuku namhlanje. Pho kungani singamnikeza udumo sithi lonke lingolwakhe, simnikeze udumo shaya izandla sithi yebo Nkosi siyabonga, siyabonga. Awu kube ubani wena nokholo lakho olufishane kodwa ke wakugcina namhlanje uthi lapha ya uthobekile uthi uyalalela futhi uyaphendula. Awu Nkosi yami ndawonye Christ worshippers bathi ewe lowo ingoma ke esisa ngena ngazo ngalesi sikhathi igama uthandeka udodo ngwangongoma Sibongo kuhleze kuyintokozo ukuhlala la ngalesi sikhathi. Ake sibonga kakhulu ukhaya, asibonga kakhulu ubhutiza khaya, siyabonga kakhulu. Koza kwethu bonke kusula ngosuku ngayibeka phansi ngithi kunene nonke boza kwethu ngiyanibonga nonke. U98.0 FM ngeke uhambe kahle ukuba mina nawe kasibambisene ngalolu hlobo. Ngivumeleke nami ngiwanyazise nje ngiwanyazise ngigwinyamathe ngiye ngapha nangapha bese ngiyabuya. Inkonzo yethu yokuqala maligamanxa ihora lesishiyagalolunye lapho ngilindele imkhuleko sithandwa zami. Angeke iqhubeke show angeke le show eyami nawe isitimela sothando njengoba phela nawe lapha ekhaya. Record uthumele 0638208448. Uyarekhoda umkhuleko bese uyawuthumela 0638208448 0638208448.

kolona mandla siphenduke kwenyele nangalesi sikhathi baba ngiyangimemeza Jehova ngiyangimemeza nosomunga ngegama likaJesu waseNazaretha ngegama siyabonga marusolunge siyabonga tembama siyabonga baba kumkulo namandla sithuba yethe baba kumkulo namandla Jehova basemakhosi uthe baba nkosi ezini lakho wathi masilalela nokulalela izi lakho baba kumkulo namandla thixo jehova bese siyalenza baba kumkulo namandla njengemiyalelo yakho mayingele wathi baba nkosi siyasibusisa jehova kumkulo namandla wathi uyasibusisa kumkulo ingele konke jehova wathi uyabusisa jehova ngisho inzalo yethu wathi uyabusisa ngisho jehova amakoma wethu qobo wathi uyabusisa baba kumkulo namandla kumkulo ingele nkosi ngisho iyimfuyo zethu qobo bangokwethu mayingele uma silalela izi lakho baba nkosi uyasibusisa mayingele thixo jehova engeneni nasekuphumeni kumkulo namandla awusimakathi siyathandaza baba siyazinikela baba kumkulo namandla siyazinikela jehova kumkulo namandla noma sithukwa noma sidelelwa kodwa mayingele kosi sinakheli kumkulo namandla kosi kumkulo ingele kule ndawo jehova owasibeka kuyona mayingele hawu moya kathixo meya kajehova jehova jaila jehova sanini nanini okhale manduwo jehova selawothi umkhulu wabathixo jehova kungumdala wentu wawukhona mayingele kosi yamakhosi wawukhona manduwo namasho mayingele kusekhona siyabonga baba jehova siyabonga ntambama siyabonga marusilungileyo siyabonga baba kosi yamakhosi awusimakathe kosi yazulu nemkhuleko nkosi yamakhosi esikhulekayo singomama nobaba nkulunkulu namandla abazinikelayo awunkosi sibabeke thixo jehova kosi yamakhosi abazinikelayo nkulunkulu ingcwele awusimakathe siyabonga baba nkulunkulu namandla yiso baba nkosi imthandazo wethu uphila abantu moyingcwele kusinda abantu moyingcwele ngegama likajesu ngegama likajesu wasenazaretha thank you lord thank you lord siyabonga siyabonga yabonga ntambama mama makhumalo entabeni zasentuzulu mama mangalo makhumalo entabeni zasentuzulu ngiyabonga ngiyabonga amen.

Solid Jesus izilakho umoya ongcwele liphilile izilakho linguwe wena uyizilakho uNkulunkulu siyabonga moya ongcwele likhulumiseke inkosi izilakho lingene ezindlebeni zethu sizilisilizwe sisezindlebeni zikamoya siyabonga uNkulunkulu wethu egameni likaJesu amen hallelujah abangcwele hallelujah bathandwa Siyabonga egameni likaJesu waseNazaretha ubuthathu bezulu uNkulunkulu Baba uNkulunkulu indodana uNkulunkulu moya engcwele obukhona kulolu hlelo olukhulu kangaka uNkulunkulu asinika lona siyabonga uNkulunkulu siyabonga bafowethu ngiyanibingelela egameni likaJesu waseNazaretha ngiyabingelela basakazi bethu bezulu eMzansi ngiyanibingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu siyabonga ithuba ngenyanga ke bazalwane ebalulekile singasho ukuthi ezinye ayibalulekile kodwa okuyinyanga eyadedicatewa yadedicatelwa abantu besifazane inyanga enkulu eyadedicatelwa umuntu wesifazane namhlanje sizoke ke siveze amandla omuntu wesifazane esiveze isibusiso esivela ngumuntu wesifazane sizoke siveze bazalwane ukuthi ngomuntu ngobukhona bomuntu wesifazane ikhona impilo emndenini ngomkhona komuntu wesifazane ikhona impilo ngisho nasesizweni uqobo singalibazisi ke bazalwane glory to Jesus sizophuthuma ke bangcwele siye lapha ya encwadini ke yofuduko uExodus uchapter 15 sizofunda u20 no21 nje bazalwane bese siyayibamba angizoba mude kodwa ithena nje inhliziyo yami akukwavuka nje le ndaba yomuntu wesifazane ukuthi singakeke sikhulume nje ngamandla omuntu wesifazane ithi ke Exodus 15 unumber 20 no21 uMiriam umprofethikazi udadewabo ka-Aaron waphatha isigubhu ngesandla sakhe bonke abesifazane baphuma emva kwakhe bephethe izigubhu besina uMiriam waphendula ngokuthi hlabelelani kuJehova ngokuba uphakeme kakhulu ihashi nenkweli yalo ukuphose elwandle oh haleluya ayibonga inkosi ngithena sibheka namhlanje na amandla omuntu wesifazane uNkulunkulu ngoba wabheka uNkulunkulu ukuthi umhlaba ubungezuqhubeka impilo ngaphandle komuntu wesifazane wambheka umuntu wesifazane njengengxenye yempilo yomuntu wesilisa kungakho kuGenesisi athi akukuhle ukuthi umuntu abe aphile yedwa kepha bekubiza ukuthi uNkulunkulu enze umsizi onjengaye le ndaba yokusiza iyindaba enkulu ngoba kuthi noma umenzi wezinto noma umenzi wento masekuphele amaqhinga kodwa bese kudingeka umsizi bangcwele ozosiza le ndaba yokusiza iyindawo ecishe idlule umenzi wendaba ngoba bekungenzeka ngiyenze into ngamandla ami kodwa uma engekho ozongisiza amaqhinga yaphela namanje ke bangcwele sithola umama lapha uMiriam engumprofethikazi kuthiwa lo mama

wathabatha ugubhu lwakhe basukuma bonke abesifazane bathabatha igubhu zabo bamlandela besina. Kodwa kuthiwa ku-21 uyaphendula ngokuthi hlabelelani kuJehova ngokuba uphakeme kakhulu, ihashi nenkweli yalo ukuphose olwandle. Eyi bangcwele, ngiyayibheka ke leyo nto enhlizweni yami, ngiyayibheka leyo nto. Kungazathi bathi noma sebewelile, kodwa mhlambe amadoda aqala afuna ukuzibonga wona, mhlambe aqala ayibalela imfuyo yabo. Amanye ngiyababheka bephulula imikhaba yabo sebengathi sebeyakhohlwa okusanda kwenzeka. Kodwa ngibheka amandla omuntu wesifazane econvinsa isizwe sonke. Kuthiwa bonke basuma bathabatha iy'gubhu zabo, waphenduka wathi hlabelelani kuJehova nimtuse ubukhulu bakhe, ngokuba yena usaphulile ogibeni lwabacuphi. Ebangcwele, ngibheka indaba yamandla omuntu wesifazane ebakhumbuza, ebavusa ethi ake nikhumbule lapho sisuka khona. Keke simbonge uNkulunkulu, ingabe kukho konke mhlawumbe uNkulunkulu akwenzele khona, ngabe uke wasukuma njena wadida wambonga kakwenzele khona. Ngoba bazalwane, okwethu ukucela zonke iy'nsuku bese siyakhohlwa ukubonga, noma uNkulunkulu esesenzele okuhle kodwa okwethu kuba ukucela, kodwa bese siyakhohlwa ukubonga. Kodwa besingakeke silingise lo muntu wesifazane owathi sukumani simsinele uNkulunkulu, simnike udumo, ngoba uNkulunkulu udinga udumo. Awu amandla omuntu wesifazane, isibusiso sivela ngomuntu wesifazane. Abanye bahlala esiqalekisweni, ngiyazi ukuthi nesiqalekiso safika ngomuntu wesifazane. Kodwa khona into engiyithandayo ukuthi kuthenga sekugcinela uNkulunkulu mayenze isothembiso ethi inyoka iyoshaya isithende sowesifazane, bese kuthi umuntu aqhoboze ikhanda lakhe. Masifunda kwezikaGenesisi, kuthiwa bheka ngelinye ilanga uma manje ingilosi sifika kuMaria, isekufika isibusiso ngoba isiqalekiso sifike ngaye umuntu wesifazane. Kepha ngenxa yamandla omuntu wesifazane, uNkulunkulu waphinde wabuyela kuyena wazokwehlisa isibusiso esingumusa, uJesu Kristu. Uthini uNkulunkulu? Uthi uNkulunkulu, wena uphiwe umusa, ubusisiwe esifazaneni. Uthi uzakhulela uzale umntwana ozoba umsindisi wezwe lonke, ozosindisa umhlaba wonke. Yazi ngiyayibheka le nto bazalwane, amandla omuntu wesifazane, ukuthi umuntu wesifazane unamandla, unethonya, unakho konke. Yikho enikwe igama lokuba ungumsizi, ngoba uyena owasiza ukuba asithwalele aphinde asizalele umsindisi, ukuze namhlanjena kuthiwe singabantwana bakaNkulunkulu. Ingenxa yokuthi lo muntu ongumsindisi uNkulunkulu wambeka esibelethweni somuntu wesifazane, sasesifumanisa umusa, safumana umusa ngenxa yobukhona bomuntu wesifazane. Oh, ayibonge iNkosi, ayibonge iNkosi bazalwane. Ngiyamthanda kakhulu Miriam, amandla omuntu wesifazane. Bengizothi njena kumuntu wesifazane kule nyanga, ake usukume nawe ukuvelele, ake usukume nawe ukuthabathe isigubhu sakho ukumdumisa uNkulunkulu, ake ukuthinte nabaseduze kwakho bathabathe izigubhu zabo bamdumise uNkulunkulu. Hawu bangcwele, siyambonga uNkulunkulu ngani bantu besifazane. Sibonga ukuthi ithina sisanikwa ithuba njena kulolu hlelo ukuba kube yithina esintusayo nesinincomayo ukuthi bantu besifazane ninamandla. Bantu besifazane, ayikho impila ngaphandle komuntu wesifazane. Hey, ithena izwi umuntu wesifazane bekumelwe ukuthi aphathwe

0604807164 sifisa abazofakaza ngalizwe uthi uJumbo alufu Gcobo la emsakazweni izilomzansi ku 98.0 FM. Siyabonga kakhulu kubaba Mageba, siyabonga kakhulu ngezwi lanamhlanje. Ungalingisike nabaye enkonzweni usuku nosuku abaphuthwa nalodwa Nkosi yamayaya, kepha uma ungabuza ukuthi babuya nani, umgodla uMT bazalwane, ngoba ngishizwe

0: imbuliwe kubantu nenhloso nenjongo yayo.
1: Yeah.
0: I believe utabazobe khona futhi enkonzweni Tuesday na Sunday. Umprofeti khona uzokumbula ngayo before ifike le nkonzo, kuba iyinkonzo esithi masikhuluma ngayo sathola ukuthi isibamba kakhulu singabantu. Igcina yenza ukuthi impilo ime ndawonye. Zikhona zonke izinto ezingamathuluzi empilo, kodwa uthola ukuthi kukhona igebhe khona ekhaya eyenza ukuthi impilo ke iloke irotate. Uthola yonke inkonzo, enye inkonzo ke ezibaluleke kakhulu ekufanele umuntu ingamphuthi ngempela leyo nkonzo yokuhlanjwa kwedalwa.
1: Amen. And then ngomsombuluko kube kumhla ka 31 August ubaba ke uzobe ene special one on one corner at Johannesburg ngo 7 ekseni. Enza kanjena ke mlaleli wami, thatha na number makwenzeka ukuthi mhlambe usukhohliwe ukuthi ubaba ukuphi nini ngasikhathini. Enza nje phone, ufonele lapha call center, abantwana bakababa bakhona bahleli balinde wena. Ngabe ucela umkhuleko bazokhuleka nawe. Ngabe uzobonga kuningi ongabe mhlawumbe uyakufuna ngaso sikhathi akwi interview. Enza sure ufuna ukwazi mhlawumbe usukhohliwe, phone na number ethi 031 001 7021. Ngikuphindele 031 001 7021. Kanti ke bese kuba khona eka WhatsApp la usuke khona usenda nje ukubonga kwakho, isicelo sakho futhi wisho ngicela ningikhulekiselana, ngicela ningikhulekisela. Asichazi ke bazalwane amaphupho, kodwa uyasho nje uthi ngiyabonga mina bekade ngingasebenzi ngangena ku one on one, wangikhulekela ubaba wathi ngihambe ngiyophumelela, sengiyasebenza manje. Ubufakazi esicelayo lobo obunjalo we babusobiya, ngoba iyahlupha le yobufakazi, ngoba manje uthola ukuthi kunomuntu odlula esimweni esinzima, kodwa if ezwa ubufakazi bakho babusobiye uzoshatha shuthi lobo bami inkuli buncane. Yazi ngiyabona ukuthi shuthi lesivunga engidlula kusona mina asincane, ngingakwazi ukusinqoba. Unango babungqulunga edlule entweni kanjena, kodwa ukwazile ukuthi ngokungena kwakhe enkonzweni mhlambe ngokubeka lapha altar ayocela guqe khona athi ngelo smakadosha ngikhulumele isimweni sami, kunezinto ezishintshile. Ubufakazi lobo bubaluleke ngaleyo ndlela ukuthi ikhuthaza omunye umuntu oseceleni olalele ozwayo ubonayo futhi esinyisimo.
0: Ufakazi busiza wena to busiza umuntu osuke ebulalelo bufakazi. Buyabuvulela wena iminyango. Kukhona omunye ubufakazi obusuke obenzeka, kunezinto ezisehlela, kanti zisehlela ukuthi kukhona la siyakhona.
1: Yeah.
0: La siyodinga lobo bufakazi lobo ukuze sikwazi ukunqoba ezinye izimpi. Ingakho siza uDavide uma esefakaza esethi hey ngabulala ibhele ngabulala ingonyama, abe sethi ke nawo Goliathi ngikubona umncane kunemgodi esingena kuyona, sicaba ukuthi uNkulunkulu uyaqeda ngathi, kanti akusiyo ukuthi uNkulunkulu uzoqeda ngathi, ukuthi kukhona amandla azosinikeza wona ezimo zika December esobheka nazo, noma ezimo za next term esohlangabezana nazo. Two, ngesikhathi ufakaza as usho Nkulu, kunomuntu osuke ehleli phansi osuke nento ethi uyazi emsebenzini angirejistiwe.
1: Yeah.
0: Ngiyitoko abanye bafika barejiste but naso lo ngisebenza nje ngiyitoko ngiyoqeda inyanga yesibini nomnyanga yesithathu. Ema ezwa omunye fika, omunye afika fakaze athi omunye sengihlale ekhaya for 2 years no half ngingasebenzi, ngizofakaza ukuthi uNkulunkulu ugcine ngiphendule. Bese lo aqala aqiniseke lokuthi hayi uyazi engathi kungcono lo ngarejiswa kunokuhlala ekhaya ungasebenzi. Athi omunye ekhala ngokuthi uyazi abantwana bami bayahlupha basendlini bawukuthi nokuthi, ezomunye ofakazayo ukuthi ngizoba uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ungithwalile umi nami umntana mangimazi waphuma wabheya ngakuphi sengineminyaka ngamgcini agcine ngesothi esethi yazi ngibonga kona ukuthi noma behlupha kodwa abantwana bakhona ngiyababona. So in the try city ke ubufakazi kwesinye isikhathi uqinisa abantu abakulalele, kwesinye isikhathi ubufakazi busiza wena ukuthi unqobe izimpi obhekene nazo ngalesikhathi leso.
1: ngiyacela mlalelwami ufake nje.

0: Ngicela ke ufone 0604807164 sithathe nje ama calls akho manje up until size siye emkhulekweni 0604807164 Kulugudu sawubona. Hi, kunjani?
1: Yaphila mama.
0: Ngiyaphila ma wam.
1: Yebo ma. Ngicela umkhubeko bani ngikhube ngithi. Ngaba nenkinga yokuvalelwa amehlo ngo-2021. So nje ngiphila umusa ukuthi ngizibona ngivuka. Into yamihlangahlangene nje kunzima yenkinga. Angizange ukuthi ngizenzeni. Nendekazi yami iqedile esikoleni, ayiwuthola umsebenzi nje sizwana ngabe sihlangahlangele.
0: Sizakukhulekisa mawami, izokwenzela lengelo sikababa. Enkosi mama.

sizothatha nje ukugcina manje bese siyahamba siya emkhulekweni. Owogcina wena sawubona? Oh, waphuma kanjalo ke.